yow Kreef mo ci metti bro radio communautaire la wadro ci so mu yebay nga mu yega frère dama ka yela bare nak kon bo ci yebere ne ko pak no na ya famam yaka yetna fo ya shwabe ya fatangara fo ba tu fin to yena yeni wa shwa ko jovi yenga yirifa tangara fo ba tu fin yaka tangara fo ni ya shwa ni na treno ye fare tangara fo na to tangara fo ni fere yenga atungwe brene de kebo batike wa ngbandori fo fere nga hotel yaka bere de e bueno yeshua ni hotel nouveau hotel anyo ngafra yenga nouveau hotel de bumbere yeshua mfa tangara fo na to nga jande yesu jina fani bondori ni fama moya bakare bene anke na treno yenga na sono e warawien no krefi kon sanga kare yeshua ni ifare tangara fo na to amane kibiteri suri sui kama kama sono ba ferio na yidene kare de kebo woni min kurba de tangara fo ni ta me bi te harina sono wa kasona freso te ba fe ale kira danu ina e inye benyanka kitwanu na wara su itikiri inka number 1 be sono kuro freso ya shwana fafon na ba tuefe ofa tangrafu na tuefe adena kuro bondori wara ba shiko tangrafu afta to yanga wenu krefi kunsanga e fe yinyine hotel foferen ba ferino hotel de bwembere yere boyna tinyina tini yenga ankro dodo na labari be wobere amkro kere ke bo tangaram fu tangaram funci de ke bo yibukanyine tangaram funso yenga na ankro jojo itiande na yakurafa amam to tenge so be kun ka de kaimini ko wule nomba be makayiribo idena otoni yiri ko wula nomba na to nga wo loki funni to jande waraba ba fe na wala suki chude ye alokia ba je faulo sano akuroteke ne kana e forike ne faulo sano to nga de kebe buka fonu su ye shwana afaya ma ye krema de kini warabo de abajo na kredi kebo ibuka fonu su no ofta toni na ya kurofa funni ya faulo sano ya suda mashi mwa bana yeyo amanshe tikalabari bo wabuka sule ya ngayipakinwa ya fama me suda mashi na yeyo amanshe